0: Ayon sa research, halos 80% ng mga
1: puppies
0: mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs.
0: Plus, dahil ang Pride may tuloy beats para sa tuloy-tuloy buong araw. Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Ng
1: Pride with
0: foreskin. Ituloy
2: up
0: with
2: okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: weeks. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal puppies.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
2: Okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: weeks. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal puppies.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
2: Okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Pappies mas gusto ang bango ng Pride with foreskin kaysa leading brand even after 24 hours. Plus, dahil ang Pride may tuloy beads para sa tuloy-tuloy buong araw. Tuloy na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal. The Pride with foreskin.
0: Ituloy ang with half-K.